0: kupiratibaiko kasubahkanga. Ahinata wakanakunan cahtiyan ipulitu turu. Makhaparis palacu. Yawarnin cah sispitas kakanampahka. Wakcas kayana pakunan cahtiyan sapau. Lukan cahkam. Makita haywanakunan cahtiyan. Wakcas kainin cah mantalok sinan cahpak. Sinuka wanyay pak wanyay ninkama saruskas. Umpuyachiskas kasunchak.
1: Sonseres chayka Julián. Nyoka niki, nyoka wanhamuy. Indiumasis ninchekta alsachisunchek. Tukuy karasta, tukurasunchek. Chayla nyanka.
0: Mana Ipulito, mana! Mana chaychu nyanka. Kalpawang mana imatapis tarisunchu. Munaywang, kung sinsawang, chaywang atipana. Wakcha kaeka, chaywan kanantia.
1: Kanka son serasta juanki. No kamana. Zatukama Julián.
0: Maimaji sanki, oi, Ipulito. Maika habun kizan chubagri.
2: Chingan kaibandu. Hina katlima da kuankara.